nao ko whaka oriko e ni. Ka kehe ta inta tau e fōki o ku whahoko e nao interview i he ahoni ki he ongo laka ngā lalahe e unga e ko employment coordinator pēr mua facilitator a iau ku whahoko ia i he ahoni. Whawhiwhia fōki e ku whailoaki pēr mua e tō taha tonga, te whine tonga ko iau ku ngā ue i he office ko e ni, Fiona Fustua a ia ko employment consultant e ni a e pot ngā ue. Ko mō tō ko ia ngō whi mau ai ngā ue ko i ni ke mō ke toko ni atka tek mō tō he kum ngā ue pe foki ki he whakaori lai se ni ko whika telefoni ko i noa ua taha ua ua tōlu fitu malu ua noa o lea ka Fiona Fusitua. Ko e whao si hangi ko mō me ai o te ue fili fale alea ko ia nusi la ke a fitu ko ia o novema pea o kamata o no tua ki mai he ngahi pāt wha politika le ai ngahi mea ko ia o ngau wha am ke wha hoko kapau de ngau hoko o puleanga ke ke he umahino pe foki ai hoko mai ko ia pale mea right honorable Christopher Luxon o ne pehe he kaike to iai ha toi tech for all pe tukau for all e o mai o ngau tokoni ngau fa am ke langa falalaka fa ekonomika no silani te tokoni ki he ngahi a family ko ia o kuna ngawe malohi i no silani ka ke he time ta tau before ki ku ngawe a neipa ke na pehe o ku na fa am ke na tokoni ke ngai family i he tafa ko ia mo uile nei pe ko health care ka i he tau wakai ko ia he ngai aho ni futai ni whaingata o pito en tau te fito ke ngai family pasi ki pe mo e maori ke ke ko se hu ipe fo ki ko hai palane nga pa ti fa politika le ko ni ma nga fa mi ni pas ki ka pa de na hu o pule anga ko hai na me ai fai ke tu a fa ko ko ye ta fa na pas ki hiki ki ko ye ta tong nga hi se de si pe mo ekolo a ko cost of living pe pe fo ki ki he nga we ki nga we pe ko employment o fu ma ho inga au pita nga fe hu ko ni ke e ke ke na to ko ye fa fo nga fa fa le alea iho mo feitu pe ta inda ta mo kna to ko ia a ka fa fonga pasiki ko ia kna fini mai i he na pati ko e ni ka ke he mau inga ke fa ia pota no pe ko i apsias be na community hanga he me ai lava tokoni ki o tau ka inga i he ta fa ki ko e ni ka ke he ko ngata nga inga he o ala ma ua te fia fini pe a mea te ao ta e tu na ona tuinu kua fe tu a fatu.